0: Pinali Hari sa Dalamay Pamarilang Malay.
1: YFM, Sibulay sa Jalay.
2: Kuching
1: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
1: YFM.

nhớ ngờ lại tê lô gà lù mù ai pa sa ka pa ngà ruah ngà du lù ya yau bu luah mera rindu ngupa tangan tunjuk.

na sampurae asa duai apai sanggul ngalabuang tenadai paniauan.